0: madidilim na shipping container na ginawang pansamantalang prison ship. Itinanggi naman ng prison service ng Israel ang lahat ng alegasyon ng pang-aabuso. Ngunit ayon sa Australian activist na si Niamh O'Connor, brutal umano ang sinapit niya.
1: I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back, behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout, and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
0: Samantala, ngayong linggo, tututukan ng Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion kung ano ang alam ng mga police at intelligence agencies bago nangyari ang Bondi shooting noong Disyembre 14. Sa ikalawang pagdinig sa publiko na gaganapin sa Sydney, simula ngayong araw, susuriin ng komisyon ang mga pangyayaring nakapalibot sa pag-atake, kabilang ang banta sa terorismo at ang seguridad ng paligid bago nangyari ang insidente. Sa isang interim report na inilabas noong Abril, napag-alaman na binalaan na umano ng Community Security Group ang New South Wales Police dahil sa tumataas na kaso ng antisemitism at posibleng pag-atake. Samantala, target ngayon ng mga pekeng cryptocurrency trading scams ang mga kabataang Australian kung saan hinihikayat silang sumali sa mga trading advice chat groups sa messaging services gaya ng WhatsApp. Ayon kay Alan Kirkland, pinuno ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC, madalas nagpapanggap ang scammers bilang mga kilalang personalidad. Nirerekomenda nila sa mga biktima na mag-invest sa isang peking crypto trading platform na nagpapakita ng kapani-paniwala pero hindi pala totoo na tubo. Pero kapag sinubukan na ng mga biktima na i-withdraw ang kanilang inaakalang kinita, hihingan sila ng scammers ng withdrawal fees at kapag naipadala na ang pera, halos imposible na itong mabawi. Babala sa sensitibong balita na naglalaman ng pangalan ng pumanaw na Indigenous Australia. Ang mga labi ng isang Aboriginal stockman o tagapag-alaga ng mga hayop na namatay sa liblib na bahagi ng South Australia noong 1959 ay ibinabalik na ngayon sa kanyang lupang ninuno para sa paglilibing. Si Thomas Cowell ay unang inilibing sa lokal na lugar matapos siyang pumanaw habang nagpapastol ng mga baka. Ngunit kalaunan, kinuha ng mga pulis ang kanyang mga labi matapos maapektuhan ng pagbaha ang kanyang libingan. Nang walang matagpo ang pamilya, ipinadala ang kanyang mga labi sa isang museo. Kamakailan, tumulong ang mga nakatatanda o elders sa paghahanap ng kanyang mga kamag-anak na humiling na muli siyang ilibing sa Widgera National Park malapit sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Sa sports naman, ginagamit na ngayon ng retirado Matilda goalkeeper na si Lydia Williams ang kanyang karanasan para suportahan ang bagong First Nations Coaching Initiative na tinatawag na YLCARI. Layunin ng programa na hikayatin at suportahan ang mga Indigenous na kababaihan at kabataang babae na maging bahagi ng susunod na henerasyon ng football. Ayon kay Williams sa panayam ng SBS, hindi lamang ito tungkol sa pagtulong sa susunod na henerasyon, kundi pati na rin sa pagbibigay balik ng tulong sa komunidad.
2: For me, I always wanted to kind of get back to First Nations people, specifically women and girls, to participate in football, but find, you know, a family, leadership, and other opportunities that they can take into, you know, jobs, and it's always more important to give than to receive, and that's what my parents did.
0: Balita mula sa Pilipinas, humigit kumulang nasa 34 katao ang pinangangambahang na-trap matapos gumuho ang isang ipinatatayong siyam na palapag na hotel sa Angeles, Pampanga kahapon. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, dagdag sa ulat ang konkretong estruktura na itinatayong hotel o apart hotel ay bumagsak bandang alas 3 ng madaling araw, dahilan upang agad na rumesponde ang iba't ibang ahensya sa lugar. Kinumpirma ng LGU Command Center na 8 individual na nasa paligid ng lugar nang mangyari ang pagguho ang matagumpay na nailigtas. Dagdag pa ng mga otoridad, sila ay mga passersby o mga taong nagkataong naroon sa lugar nang mangyari ang insidente. Lahat ng 8 nasagip ay nagtamo lamang ng minor na gasgas at sugat, nakakalakad pa at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon. Samantala, ligtas naman ang project foreman at 10 construction workers mula sa bumabagsak na estruktura ng

walang tinamong pinsala. Gayunpaman, ang paunang pahayag ng foreman ang naging dahilan upang mabuo ang pangamba na may mga taong naiwan o natrap sa ilalim ng mga guho. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth, maaraw na nasa temperaturang 24 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Melbourne at Canberra, may kaunting pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart, maulap na nasa 16 degrees. Sa Sydney at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din na nasa 24 degrees. Maaraw dyan sa Cairns na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maulap na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Correa. Magandang araw!

0: SBS Filipino sa radyo, online at mobile.
1: Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes ngayon, 25 ng Mayo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, mga nakikinig dyan sa radyo, lalo na sa mga bumabaybay sa kalsada ngayong araw. Ingat-ingat po at salamat sa pagtutok po sa SBS Filipino. At iba nating mga kababayan naman nakatutok dyan sa Digital TV Channel 302, baka naghahanda na ng pananghalian o baka nagmo-morning tea, sabi nga nila, ba? Diba? At yung iba naman nakatutok, lalo na yung mga nasa opisina na, baka nasa live stream sa SBS audio app o di kaya sa aming website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, meron din tayong SBS On Demand, ha? Live na live tayo. Diyan puntahan nyo lang yung Radio 2 pag alas 10 ng umaga. Oras po yan sa Sydney, Melbourne at Canberra. At nako, meron tayo dyan mga visuals na makikita nyo na mga iba't ibang lugar sa Pilipinas at dito din sa Australia. Ako po ang makakapiling ngayong araw, TJ Korea. At syempre kasama din ang naghatid ng balita kanina na si Helen Quinianola. Magandang araw sa iyo, Helen.
2: Magandang araw, TJ. Kumusta yung weekend mo? At nasa huling linggo na tayo ng Mayo, TJ. Anim na araw na lang, Hunyo na.
1: Napakabilis talaga ng panahon, ano, Helen? At ako, yung weekend natin, tayo'y nakikigulo lamang sa mga kamag-anak na nandito din sa Australia. Pinupunta natin, binibisita, ano. Ikaw ba, Helen, may kamag-anak ka dito sa Australia?
2: Wala masyado, TJ, nasa malalayong lugar sila kaya hindi ako medyo nakakapag-spend time sa kanila. Usually online lang talaga.
1: Online. Marami kasing katulad mo na nag-migrate dito tapos solo, 'di ba? Walang kasama at walang kamag. Ikaw ba nung ano 'yun, natakot ka ba noon nung una mong punta kasi syempre 'di ba, bagong bansa, bagong lahat ng pupuntahan mo ay wala kang alam. Meron ka bang kaba noon o takot dahil wala kang kamag-anak na kakilala?
2: With all honesty, TJ, yes. Aaminin ko kasi hindi nga biro, 'di ba? Ikaw lang mag-isa. Pero back sa Philippines, na-train na talaga ako na maging independent kasi after high school naging independent ang yung buhay ko. Pero good thing, TJ, may mga kaibigan tayo, may mga network tayo na madali namang malapitan.
1: Oo, sinabi mo yung nalapitan kasi 'di ba may mga pagkakataon na meron talagang dumarating na mga crisis sa atin, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dito ng mga kababayan natin na nasa temporary visa pa lamang, tapos walang kamag-anak o mag-isang pumunta dito. Halimbawa, nag-aral o di kaya nasa mga working visa na temporary pa lamang, mahirap di ba kapag nagkaroon ng mga ganitong klase ng krisis. Halimbawa, noong pandemya. Ikaw di ba, Helen, tama ba pandemya ka na dumating dito?
2: 2020, nakagraduate na ako sa school ko, TJ. At exactly, lalo na yung COVID pandemic, TJ, ako yung isa sa mga witness ng maraming temporary migrants na talagang naapektuhan. That time, nawalan ako ng trabaho. And nawalan ako ng trabaho, nabawasan yung shifts ko. At saka, feeling ko that time, talagang parang hindi ako eligible sa ibang government support kasi nga, temporary visa holder lang ako, no? So, hindi ko talaga alam, honestly, kung saan ako lalapit that time. And yung feeling ko that time na, temporary lang yung visa ko. So, temporary lang din yung access ko sa mga tulong. So, yun nga, pinagdadasal ko that time na sana may

0: tulong yung Australian government para sa mga temporary visa holders that time.
1: Oo, eh, kasi nababanggitan din dito lalo na yung mga nakasasa PR na, yung mga citizen na, yung mga standard na tulong talaga ng pamahalaan gaya nung Centrelink ay limitado nga dun sa visa status. Ano? At meron ding mga ilang network na mga ng, non-governmental organization, yung NGO, pero dito not for profit yung tawag nila. At ilan din yung mga community centers at yung iba mga charity yung tumutulong naman. Kumbaga nagbe-bridge nung gap na yun, ano? Kaya di ba Helen, pag-usapan natin paano nga ba at halimbawa yung mga international students, di ba pang mga temporary migrant workers, iba di ba katulad yung 482 visa, yan ay temporary, di ba? At marami tayong mga kababayan na nasa ganyang visa na nandito sa Australia at hindi PR, ano?
0: Kabilang dito sa temporary visa, TJ, aside sa mga international students, ito yun din yung mga work visa holders, yung mga partner visa applicants, at saka yung mga bridging visa, yung nga sa binanggit mo. So, dito, nakaka-relate din ako dito kasi nga nung may pandemya, talagang questionable yung lahat ng mga steps kung saan ako talaga hihingi ng tulong. Ngayon ko lang alam na may mga ganitong tulong pala na pwedeng lapitan natin.
1: Oo, magandang nabanggit mo yun dahil tama ka, yung iba dito pagdating dito walang ideya noon sa mga ganitong klase ng mga organisasyon na pwede palang lumapit at hindi talaga mag-isa lamang o bukod sa mangutang ka sa kakilala mo. pwede palang may lapitan. Palalo na kung iba-iba kasing tulong na maaari, Helen, di ba? Pwedeng financial aid dyan, pwedeng legal na protection ng kailangan mo o halimbawa ikaw ay nagkaroon ng issue sa trabaho, di ba? Maaaring ganyan din at kailangan mo naman ng casework support at iba pang mga bagay. Ito po yung mga ilang mga pangunahing organisasyon. Ito lamang yung ilan, ano? At madami kasi ito, no? Sa buong Australia po na nagbibigay nga ng mga nabanggit natin. Unahin natin yung emergency relief at financial aid. Para po sa mga nangangailangan ng agarang material na support, yung pagkain po, gamot, o tulong sa krisis sa pabahay, lalo na yung mga nahihirapan sa renta. Ang mga pambansang at pang-estadong organisasyon po ay nag-aalok ng mga dedicated programs po. Katulad ng Australian Red Cross. Ayan na. Meron din tayong Philippine Red Cross. Diba dito din may Australian Red Cross na nagpapatakbo ng isang emergency relief program na didisenyo po para sa mga temporary visa holder na nakakaranas ng matinding kagipitan sa pananalapi. Nagbibigay po sila ng maliliit at isang beses na tulong pinansyal para sa mga pangunahing pangailangan ng tulong ng pagkain at pangkalusugan na nagbibigay prioridad sa mga wala pong ibang mapagkukunan ng kita.
0: Aside sa sinabi mo, agarang tulong, TJ, no, ang inaalok nila, meron, ito yun din yung usapin ng mga practical na suporta at saka meron nga dito yung The Salvation Army kung saan nag-aalok din sila ng mga localized na doorways or casework at material na tulong. Halimbawa na lamang kung ang kanilang Asylum Seeker and Refuge Service, nagbibigay ito ng mga food parcel, yung mga voucher at saka yung mga mahahalagang gagamitan sa bahay para sa mga naka-temporary bridging visa.
1: Nabanggit natin, meron din syempre kasama ito yung mga refugees o yung asylum seeker, no? At nabanggit mo na yan, meron ding Asylum Seeker Resource Center na nakabase po sa Victoria. Ito naman yung pinakamalaking independent organization para po sa mga human rights na tinatalakay human rights para sa mga migrante po sa Australia. Meron din sila mga serbisyo katulad ng community food bank, mga libreng klinika para sa kalusugan at material na tulong nang hindi po nangangailangan ng eligibility mula po sa federal na pondo.
0: So importante rin siguro sa BNTJ na hindi ito na

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Ulit. Nabanggit mo yan. Bukod dyan, di ba, may mga pagkakataon din na sa trabaho ka na ba nagkakaproblema o yung mga exploitation, di ba, may mga kaso din na ganyan, nabibiktima po lalo na yung mababa yung sahod, tapos hindi ligtas yung kondisyon sa pagtatrabaho o hindi po patas sa pagkatanggal. Minsan, nalilay off, di ba, ng hindi unfair dismissal na tinatawag nila. No? Ito po yung pwedeng lapitan, yung Fair Work Ombudsman. Ito po yung ahensya ng pamahalaan na napakalagang batayang sa sanggunian po. Pinapayagan po nila yung mga temporary visa holder na mag-ulat po ng mga work exploitation o yung mga wage theft na hindi po nagpapakilala, yung anonymous. Kasi diba yan yung takot, Helen, diba? Naku, baka mawalan ako ng visa or ano, ito po anonymous, pwede nyo pong gawin yan. Ang mahalaga po sa ilalim ng kasalukuyang assurance protocols, maaaring mag-ulat ng exploitation ng mga migrante nang wala pong takot na makancelang kanilang visa basta tatutugunan po nila ang partikular na pamantayan.
3: Meron din tayong Migrant Workers Center, TJ, no? Bagamat nakahimpilan ito sa Victoria, malawak ang kanilang itinataguyod na advokasya. So, tinutulungan nila yung mga organisasyon, ang mga temporary migrant na maunawaan at saka maimbestigahan yung mga karapatan nila, lalong-lalo na sa mga wage theft, yung pagnanakaw ng kanilang sahod. At saka mas maintindihan nila yung kumplegadong sistema ng industrial relations sa Australia. Kadalasan kasi TJ yung mga nasa temporary visa, mas nananaig yung takot nila, no? Kaya hindi sila nakakapunta agad sa mga tulong na available para sa kanila.
2: At meron yung sistema di kasi dito iba, di lalo na kung galing ka sa Pilipinas, 'di ba, Helen? Iba yung intindi mo sa mga union, sa iba't pang pwede mong lapitan. At nabanggit mo na yung Migrant Workers Center, mamaya sa ulat ni Sheila Joy Labrador, may bagong himpilan naman ang Migrant Workers Center sa New South Wales. Kasi nabanggit mo kanina na nakahimpil sa Victoria.
3: Sa Victoria.
2: Pero ngayon meron sa New South Wales, malalaman natin 'yan mamaya. At meron din yung unions NSW at a local trades hall na mga state unions or state representative ng mga unions sa pwede nyo ring takbuhan. Halimbawa naman, ang kailangan nyo illegal na proteksyon at payo sa imigrasyon dahil madami din ganyan, di ba? At maaaring nakakaranas ng mga pagbabago sa visa o yung mga sitwasyon po ng domestic violence na nangangailangan ng profesional na supportang legal. Eh, diba sa Pilipinas, parang ang mahal ng abogado, Helen, ganyan agad, di ba?
3: O abogado pa lang, nalulunod ka na sa mga fees.
2: Pero dito, meron daw mga pwedeng lapitan. Isa na po dyan yung Refugee Advice and Case Work Services at Refugee Legal. Ito po yung sa meron sa NSW at sa Victoria. Nagbibigay po ng libre at ekspertong legal na tulong sa mga taong naghahanap po ng asylum at mga vulnerable temporary migrants na nangangailangan po ng payo sa kanilang status o visa application. Ganyan din yung para mapabilis yung proseso.
3: Matatagpuan din dito sa bawat regional hub dito sa Australia, TJ, no? Yung mga community legal center. So, meron silang pagbibigay ng libre o walang bayad na legal na payo sa mga alitan sa pag-upa o yung mga tenancy disputes at saka maliliit na usapang kriminal o usaping kriminal at mga issues sa trabaho. Yun nga, akala natin, TJ, minsan normal lang pero hindi pala, no? Pag pinapaalis ka sa bahay ng walang proper notice, tsaka hindi ka binabayaran ng tama. So, mas mainam talaga na sumangguni or pumunta o mag-ask o humingi ng tulong sa mga centers na ating binanggit.
2: Ayan, ay libre yan. Kaya wag po kayo mahimangiming pumunta. At syempre pa, Helen, isa sa mga malalaking usapin din dito sa Australia ay may mga nangyayaring ito. Nabanggit mo kanina yung mga naka-bridging visa na mga partner, na papuntang partner visa, di ba? At meron nang nakakaranas ng domestic at family violence. At minsan natatakot dun sa visa sa status nila, 'di ba? Dahil nako, nakatali yan sa kanilang partner, 'di. Ito po naman yung mga pwede niyong lapitan. Number one diyan itong 1-800 RESPECT o 1-800-737-732. Yan po yung numero. Ito po yung pambansang serbisyo sa pagpapayo po para sa mga domestic, family at sexual violence. Libre po yan, confidential at maaaring mag-ayos ng mga interpreter upang matulungan ang mga biktima na malaman po ang agarang hakbang para po sa kanilang kaligtasan.
3: Meron ding InTouch Multicultural Center Against

0: Family Violence, TJ, no? Isang espesyalistang serbisyo ito na nagbibigay ng case management, mga legal na payo at saka suporta sa krisis na sadyang idinisenyo talaga para sa mga migrante at mga refugee na kababaihan na kumikilala din sa mga natatanging kultura o at visa nuances na kasangkot.
1: Oh.
0: So, ito nga yung isa sa mga lalo din nating pagtuunan ng pansin, TJ, na imbis na manahimik kasi nga natatakot sila sa kanilang visa condition, baka apektado sila nito. So, mas pinipili na lang ng iba na manahimik kumpara sa pagsangguni o sa pag pahayag sa kanilang realidad na nararanasan.
1: That meron ding Helen at mga kababayan, yung mga kababayan nating nahihirapan pa mag-English, 'di ba? Dahil kabarating pa lamang dito at natatakot mag-English o kung mausap, meron daw po mga interpreter na available, ano. At para sa mga kababayan naman natin na Helen na mga naghahanap na hindi alam kung saan ang lalapitan, 'di ba? Madami ding iba't ibang bawa, iba't iba yung mga maaring concern mo at hindi mo alam kung saan kalilipa o talalapit, isa po sa pwedeng puntahan yung askec.org.au. Ito po yung libre po ito na tool din or na website nga para po yung mga user maghahanap po ng gamit ang postcode nila upang makahanap ng mga lokal na maaring emergency housing, food truck at mga legal clinic na hindi po nangangailangan ng Medicare o permanent residency para ma-access. At bukod dyan, Helen, meron ding mga ilang Filipino community organizations na nagbibigay ng tulong gaya nung Gabriela Australia, The Silent Network para sa mga domestic violence victims at iba't iba pang mga organizations. Marami tayong kilala dyan na nagbibigay para sa mga Filipino international students, kaya din sa mga Filipino temporary migrants lalo yung mga panahon ng krisis. Kumbaga ito yung parang ayuda, di ba?
0: Oo nga. Mm-hmm. O, nung COVID, TJ, naranasan ko rin na mag-volunteer sa isang Filipino organization na nagbibigay ng ayuda. Yun yung ayuda. Yung pansamantalang practical tulong na support kasi nga medyo nabawasan at saka nawala ng trabaho nung majority ng mga Filipino international students that time.
1: Kaya malaking bagay na makipag-network, ano? Kaya kayo ba mga kababayan, meron ba kayong mga grupo na tumutulong o meron ba kayong alam kung paano makalapit? O baka kayo, may kailangan kayo na tulong? Alamin niya, maaari po namin kayong i-connect dyan o ito, mamakita niyo yung listahan na ito kung saan kayo pwedeng pumunta o lumapit. Ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook page at Instagram po. At Helen, maraming salamat at bukas naman ikaw ay magbabalik para muling magbalita.
0: Maraming salamat, TJ. Tsaka para sa mga temporary visa holders, hindi natin kailangan harapin ang krisis na mag-isa. Nandyan ang mga tulong na available para sa inyo. Thank you po.
1: Ayan, maraming salamat si Helen Quinonola na magbabalik bukas para maghatid din ng balita kasama naman si Edinel Magtibay. Samantala sa ating pagbabalik na pag-usapan na natin yung tulong sa mga temporary migrant, alamin natin ang bagong bukas na Migrant Worker Center sa New South Wales. Susunod na yan sa SBS Filipino.
2: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ilunsad po ng gobyerno ng New South Wales ang kauna-unahang Migrant Worker Center para tulungan po ang mga manggagawang may temporary visa na nakakaranas po ng pang-abuso, kulang na pasahod at hindi po patas na pagtrato sa trabaho. Alamin po natin kung saan ito at paano nga ba tayo makakahingi ng tulong. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
6: Sa edad na 23, umalis si Samuel Zuluaga mula sa bansang Colombia papuntang Sydney, Australia para magsimula ng mas magandang buhay. May barbershop kasi na nag-offer na isponsor ang kanyang temporary work visa

0: Kaya noong una, sobrang saya at pakiramdam niya, sinuwerte talaga siya. Pero habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nagbago ang trato at sitwasyon niya sa trabaho.
1: After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself, it might be a mistake.
0: Ayon kay Samuel, natakot siyang magsalita tungkol sa mga problemang naranasan niya dahil naka-temporary visa lang siya. Hindi niya alam kung ang pagrereklamo o pagsasalita tungkol dito ay maaring makaapekto sa kinabukasan niya dito sa Australia.
1: One day, I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for. In response, my employer just said, "You fired, pack yourself, I'll go home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
0: Hindi rin binayaran ng employer ni Samuel ang annual leave na hindi niya nagamit. Dahil natakot siyang mag-leave noon, baka magalit ang kanyang boss. Kalaunan, sa tulong ng mga union at support services, nakuha rin niya ang tamang bayad na para sa kanya.
1: This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
0: Sa ulat na inilabas ngayong buwan ng Migrant Justice Institute, ipinakita kung gaano kalala ang mga problemang kinakaharap ng mga migrant workers sa Australia. Ayon sa report, halos 2/3 ng mga temporary visa holders ang nakakaranas ng underpayment o kulang sa sahod. Samantala, tinatayang mahigit 60 milyong dolyar ang nawawala sa sahod ng mga international students kada linggo dahil sa hindi patas ang pagtrato sa trabaho. Mahigit 1/3 rin sa kanila ang napipilitang magtrabaho gamit ang ABN o bilang contractor, setup na kadalasang naglalagay sa kanila sa alanganin at walang sapat na proteksyon bilang empleyado. Para kay Mark Murray, ang presidente ng Union sa New South Wales, mahalagang bahagi o parte ng Australia ang mga migrant workers. Sila ang nagsisikap, nagsasakripisyo at tumutulong magpatakbo ng maraming industriya. Kaya nararapat lang na tratuhin sila ng patas at may dignidad.
2: Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy. And we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
0: Ang magandang balita ngayon, ang suportang natanggap ni Samuel Zuluaga ay magiging available na rin para sa lahat ng migrant workers sa buong New South Wales. Inilunsad kasi ng Estado ang kauna-unahang dedicated migrant workers center sa Sydney CBD para tumulong sa mga manggagawang nakaranas ng kulang sa pasahod, delikadong working conditions at tahasang exploitation. Magkakaroon din ng outreach center sa regional New South Wales upang mas maraming migrant workers, lalo na ang nasa malalayong komunidad, ang madaling makahingi ng tulong at suporta. Tinatayang nasa 2,000 at-risk workers kada taon ang matutulungan ng center sa pamamagitan ng culturally sensitive at community-based support. Suportado ito ng 6.5 milyong dolyar na pondo. Ayon kay Chris Mintz, gagamitin sa loob ng susunod na 4 taon para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo at proteksyon para sa mga migrant workers.
3: We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
0: Malugod naman itong tinanggap ng iba't ibang multicultural communities ang bagong inilunsad na serbisyo dahil malaking tulong ito para sa mga migrant workers na nangangailangan ng proteksyon.

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
6: Tinalakay na natin kung mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Test. Gayon din ang scoring system. Ngayong episode naman na ito, tututukan natin ang pag-unawa sa Artificial Intelligence o AI na gamit dito. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, Australia, upang himayin ang sistema ng Pearson Test of English at paano nga ba ito makakatulong na makuha ang nais na score sa nasabing pagsusulit para sa Australian visa application. Dito yan sa trabaho, visa at iba pa.
7: Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
6: Nabanggit mo na itong AI at itong mga algorithm at itong computer-based. Ano yung, ngayon na nagkaroon na ng ganitong klase ng mga teknolohiya, ano yung matutulong din nito sa para magprepara naman o maghanda ang isang kababayan natin na pumunta? Dahil nga nako, makikita ko ba yung AI na yan sa mga klase ng AI ng ChatGPT, Gemini at kung ano-ano pa ngayon para makatulong sa akin? Halimbawa, gusto kong mag-exam?
8: Okay, so ngayon nakikita natin ano, marami naman mga available na mga applications or apps ano na pwedeng i-subscribe. Yung iba naman meron ding mga free. So magandang pagkakataon yun para sa ating mga kababayan para magkaroon sila ng practice at talagang parang ma-feel lang nila kung ano ba talaga itong ano, di ba? Kasi syempre halimbawa, pag-usapan natin halimbawa ang example ano. Ito lahat, marami mga Pilipino takot na takot dito ang tinatawag nating describe image, ano, isang klase ng speaking task sa PTE. Ito sa describe image na ito ay 25 seconds lang ang preparation mo, TJ. Oh, diba? At kailangan mo magsalita ng 40 seconds. Naku, e paano yan? So, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na ma-explore ang mga app, na nandidiyan naman sa, meron namang mga libre, maganda pong practicein po natin yan, ano? Para naman magkaroon tayo ng konting experience. Ay, naku, nakakabab pala. Ang bilis pala ng 25 seconds. Ano? Natapos na yung 40 seconds. Hindi ko alam kung anong sinabi ko doon. Okay. So, mahalaga na makapag-practice tayo. Kaso kung minsan naman po, marami din po tayo mga available and free na mga materials din po sa internet o kaya naman po ay sa mga YouTube na available naman po at libre. Lagi kong sinasabi sa aking mga mag-aaral, mga estudyante, ito libre din ito, no? Subukan po ninyo ang inyong phone. Kayo po ay mag-dictation. Ano? Din sa inyo pong phone o kaya naman po sa inyong Microsoft Word, meron pong application na dictation yan. At tingnan po ninyo kung yung sinasabi ba po ninyo na English ay nare-recognize po ba ng inyong AI sa inyong phone o kaya naman po ay sa inyong computer. Magandang practice po yan. Kasi minsan po nakikita nyo na, ay,

0: ganun pala ang pagkakaunawa sa akin ni AI, so kailangan makapractice ako, no? So marami namang mga available resources na hindi naman nangangailangan na gumastos ng mahal, no? Na nandyan lang sa internet.
1: Mm-hmm.
0: Pero na, practice talaga.
1: Oh, na yun talaga, practice makes perfect nga sabi nila, 'di ba? Yes. At nabanggit mo yung ito paggamit ng iba't ibang teknolohiya lalo na itong AI ngayon na available na sa atin at libre nga na sa mga naalala ko may isa sa binanggit mo, yung practice, yung i-record mo yung sarili mong boses. At may may napanood daw kasi dahil sa tayo nasa broadcast ano, is dahil minsan yung din namin problema rin namin yun ano, yung pag filler words or So isa sa mga binagay sa amin, sabi mo kung tama o mali or maaaring bang gamitin nito, yung i-transcribe mo, yung bawa, i-record mo, tapos ipa-transcribe mo, at makikita mo yung mo doon, ang dami pala.
0: Oo, makikita mo talaga. Lalo na alam mo, ito, i-tip ko ito sa ating mga kababayan, ano, isa ang tinatawag nating read aloud, okay? Ito ay isang task sa PTE, at ito ang pinakamadaling i-perfect. Kasi babasahin mo lamang siya eh. Pero syempre, mahalaga na babasa mo siya ng tama, tamang intonation, tama yung words, ano? Kasi importante yung word stress, ano? At saka yung sentence stress. Pero ito, napakadali nito. Practicein mo lamang sa iyong phone, at pag nakikita mo na, okay, nakaka-perfect na ako, ha? Ay, hindi na, o kaya, ay, hindi na re-recognize pag sinabi ko yung word na yun. Paano kaya? Okay, so practice ka lang ng practice. At yun, maganda yun. Kapag na-perfect mo na yung read aloud, ay di may advantage ka na, hindi ba?
1: Oh. Magandang tip din yun. Paano naman may, ano mapapayo mo halimbawa? Kasi may mga kababayan tayo na nakikringe o na inahihiya kapag pinapakinggan yung sariling boses, bawa ni record. Parang hindi, hindi ko gusto pakinggan o natatakot ako dahil baka puro mali. Ano yung pwedeng magawa nila para ma-build din yung confidence na yun, napakinggan yung sariling boses at i-criticize yung sariling yung boses, kumbaga yung mga binanggit mong English words o yung mga sentences.
2: Oh, that's okay.
0: Sa kasamaang palad, we can't that's get away right, with it, ano? kasi syempre, i-requirements yan ng test. At saka, alam mo, minsan sinasabi ko sa mga kababayan natin, alam mo, isipin mo na lang, that's your future, okay? That's your dream coming true. And we are going to do everything just to grab our dreams. Pero yun nga, so mag-umpisa tayo sa mga maliliit na sentences, ano? Mag-umpisa tayo doon sa mga mas familiar sa'yo. Syempre, nakakatakot talaga pag hindi ko alam yung salita, hindi ba? Pero halimbawa, gusto mo ba, mahilig ka bang magbasa ng magazine? Umpisahan natin sa magazine ang mga gusto mong basahin, di ba? Mag-umpisa tayo dun sa mga familiar context para ma-build natin yung self-confidence natin. Ngayon, parang, talaga naman yung three sentence ko, napaperfect ko na. O try ko naman kaya na bumasa from a newspaper naman. O try ko naman Herald Sun ngayon. Basa naman ako ng konti dyan. Okay. Pag medyo confident na uli tayo, try naman natin yung totoong passage na ng PTE. So, ganun po. Huwag po nating i-push yung sarili natin. Kasi alam mo, lagi ko sinasabi, TJ, yan, yung English skills, yung language skills, kaya ko kayong tulungan na i-fix yan. Pero yung self-confidence, medyo mahihirapan ako. So, I need your help to help yourself. Parang gano'n. Importante yan.
1: So, malaking bagay, lalo na kung may nagtuturo, mag-open up din talaga, no? At bigyan ng sarili ng chance na, ayun nga, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at matulungan. Parang napunta tayo ito sa mga speaking, ano? Nako, at kahit pa paano, nabigyan natin ng mga tips. Paano naman, May, kung halimbawa yung writing, ano naman yung pwedeng gawin sa technology na mapaghandaan? Halimbawa, dapat ba napakabilis kung ilang seconds per, may mga ganun ba sa writing, writing, di ba? Siyempre, iniisip mo na nagmamadali pa yung daliri mo na mag-type. Meron bang mga tips ka din at ano yung dapat paghandaan dun sa mga teknolohiyang kakaharapin nila dun sa pag-exam na ito?
0: Okay. So, pag-usapan natin ang writing. Okay. So, ang realidad talaga, TJ, kailangan talagang meron kang certain level of typing speed. Ano? Hindi pwede yung isa-isang typing speed. Kasi gusto ko pong linawin sa inyong lahat na ang writing po ninyo ay 20 minutes lamang, TJ. So, napaka-konti ng time na yon, ano? At pagkatapos, ang requirements po sa atin ay kailangan magsulat tayo ng 200 to 250 words essay. O, diba? Kung mabagal tayo mag-type, syempre, i-construct pa natin sa isip natin yung organization ng idea natin.

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Kaya talagang oo, no? Hindi lang talaga pala yung paghahanda, ano, yung mismo exam, pati yung pagsasalita at pagsusulat, kundi lahat ng aspeto ng teknolohiya. Bukod dyan, May, dahil nabanggit mo kanina din, may microphone. Ito ba, syempre, yung iba, natatakot na, dali, saan ko, hahawak ko ba sa harap ko, saan ako, ano, yung mga ganyan, pwede mo bang bigyan din ng tips sa mga kababayan nating haharap sa mikropono?
2: Meron akong isang kaibigan na magaling siya sa technology, lalo na sa tinatawag natin. Magaling siya sa technology, ano? Especially sa sound. Magaling siya sa sound. So, ang sinabi niya sa akin noon is, dapat daw yung microphone noon, nasa medyo taas, dito sa may ilong, hindi talaga dito sa lips natin. Mm. Kasi ang nangyayari, yung hinga, minsan, nakakapagdulot siya ng noise doon sa sound na pinuproduce natin. So, baka po, hindi ko po, wala pa akong scientific evidence kung totoo ito, pero inire-recommend ko po siya sa mga estudyante ko, no, huwag masyadong malapit doon sa bibig. Medyo sa taas po ng bibig, no, malapit doon sa may ilong. Ayun. Tapos, syempre, kailangan po na bago tayo mag-start, kailangan pong i-check natin yung, ano, nare-record po ba yung inyong boses. Mayroon naman po kayong pagkakataon na gawin yun bago mag-start yung test. Ano? Pero wag po tayong magmadali. Ano? Minsan kasi pag kinakabahan tayo, namimiss natin yung mga maliliit na bagay. So, mayroon po kayong pagkakataong i-test kung naririnig po ninyo kung tama po ba yung speaker, gumagana. Meron po kayong pagkakataon na i-record yung inyong boses para sa microphone, malaman natin kung gumagana. Pagka po narinig nyo yun, meron po bang mga kumbaga intermittent or hindi po ba malinaw? Then pagka po ganun, itaas po lamang ang kamay para ma-assist po kayo ng mga invigilator ninyo at para po mapalitan nila yung inyong mga technology gadgets. Ano? Huwag po kayong mahihiya kasi syempre test po ninyo yan. Ano? Huwag po, kailangan po talaga maging proactive tayo. Excuse me, my microphone's not working. Excuse me, my headset's not working properly. You know, could you change it for me? Ganun po yun. So, wag po ninyong imimiss yung pagkakataon na i-test ang inyong technology sa araw ng exam.
1: Nakot, salamat sa pagbabanggit niyan, May, dahil may mga kababayan tayong pinunyam, hiyain at ayaw para makakaabala tayo, di ba? May mga ganyan tayong klase ng ugali. Kaya, pero mabanggit na banggit mo na huwag mahiya.
2: Erase. It's your future, remember.
1: Yeah, at mahal din pag inulit mo pa, di ba? mahal din ang bayan.
2: Medyo mahal talaga siya.
1: Kaya mabuting, yun nga, linawi na agad at yun nga, isabihin kung anong concern sa araw na yun. Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
3: Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
4: Nay?
5: Saan niya? Natanggap ko na ang perang pinadala mo sa Remitly. Salamat, Nak!
4: Walang ano, Ma. Napakainit ito sa Australia. Kailangan ko ng tulong mo. Ikaw lagi ang gumagawa ng pinakamasarap na halo-halo. Gustong-gusto ko talaga.
5: Oo naman!
4: Ang sarap. Salamat, Nay.
6: Maghalo-halo kasama ang pamilya. Talagang the best. Manatiling magkalapit kahit magkalayo. Magpadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Remitly app.
7: Pakinggan ang iba't ibang kwento sa inyong mobile device nang libre. Bisitahin ang sbs.com.au/filipino o i-download ang SBS Audio app.
0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa pagkakataong pong ito, kilala natin ang isang Pinay na

0: what I want to do, to really show it in a Filipino perspective.
1: Maraming salamat, Nikki Gregorio, sa panayam na yan para sa Savior. Ano? Ito yung isang dulangan na magaganap dyan sa Sydney ni Happy Ferrari. Ako, malamaaari nyo pong puntahan yan at maging suportahan. Lalo na yung mga comedians sa atin. Marami tayong mga kababayan na parang Pinoy Pride. Nga, no, na kahit na nandito na sa Australia, talagang napupuntahan pa rin yung aspeto ng arts and also mga theater at iba pang mga pagtatanghal sa music scene at sa iba't iba pang mga creative side, lalo na dito sa iba't ibang bahagi ng Australia na pinapahalagan talaga, no, ang sining at musika. Maaari niyo pong balikan ang panayam na yan, ngayon din pa nating mga tampok dito sa SBS Filipino ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Natapos naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.

0: ma'aikatar tsaron Najeriya ta sanar da cewa sun halaka mataimakin shugaban kungiyar ISIS da aka fi sani da Abu Bilal Al-Minoki a yayin wani hari na hadin gwiwa da dakarun Amurka. Dan a farkon wannan shekarar ne dai Amurka ta girke daruruwan dakarunta a Najeriya domin bayar da shawarar kwararru da musayar bayanai na sirri kan yaki da yan bindigar. Khalifa Shehu Dokaji, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
1: Tunzu karfe 7 ne saura kwata a Abuja da ke Najeriya, haka lokacin yake a Niger da Kamaru har ma da Chadi. Tare saura kwata kenan a birnin Dammam na Saudi Arabia, Aisha Sharifah fa ke gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC. Daga cikin shirin za mu sake komawa Najeriya.

0: To madalla a jamhuriyar Niger kungiyoyin mata ƴan kwadugo ne suka fara kira ga mata ma'aikata da su himmatu wajen gudanar da sana'o'in dogaro da kai da za su ba su damar samun kuɗaɗen shiga domin taimakawa kansu da kansu. Kungiyoyin sun fara wani gangami na wayar da kan matan kan wannan batu domin su haɗa kai su zama ma tsintsiya madaurin ki ɗaya da zummar tunkarar matsalolin da ke gabansu. Karotan Jima'ila Isufu.
1: Karkashin taken karfafa tattalin arziki da zamantakewa, ginshiƙin haɗin kai, juriya da karfafawa mata ne, kwamitin ƙasa na mata ma'aikata na gamayyar ƙungiyoyin kwadugo na USTN ya ƙaddamar da wannan gangami da zumar wayar da kan matan game da alfanun gudanar da wasu 'yan sana'o'i dabara da aikin da suke yi a fannunuka daban-daban. Madan Saidu Aishibo ta mana ƙarin bayani kan batun tana mai yabawa da shawarar.
2: Muna son mu waye kan mata bisa kan harkar nema na aikin hannu ba na wajen aikin gwamnati ba. Ko kana aikin gwamnati ya kamata a ce kana wata sana'a da za ta kawo maka wani dan mai ƙara maka ƙwarin gwiwa, kamar wani ɗan saide-saide ko kamar wajen wata adashi haka. In yanzu muna wannan aiki, in wata matsala ta taso ta wajen wata mace, ana iya haɗu a gaggama a bata ta taitaye muradinta. Ka gani kuwa ainihin wata karuwa ce ga mata ku.
1: Sai dai a cewar Madam Aisata Garba Jibo, shugabar mata ma'aikata na gamayyar kungiyoyin kwadugon na USTN, abu ne wanda ko dama matan suna yi sai dai kuma su ƙara mai da hankali domin cimma wannan bukata.
3: Mata da yawa ko tana da wani aiki tsayayye, amma kana ganin ta da wani dan faniyanta tana da wani saide-saide. Kamar ba mu ga makanin mu bane ba, amma muna yin shi kowacce tana yin shi daban-daban. Shine sai muka diba muka gani ya kamata mu taru. In muka zam tsintsiya madarmin ki daya daga lokacin nan ne za mu kai labari. Yanzu inda suka yi nisa cikin waɗannan abubuwan mata ne suke taruwa, waɗanda suke saide-saide tsakankanin su sai ka gani sun yi asusu dala 20-20 ba hwata bane ba. In guda ba ta da lahiya cikin wannan asusun ake ɗauka a yi jinyarta. In Allah ya mata cikawa ta bar yara, su ma yaran nan ba haka nan za a bar su ba kara zube. Kenan abu ne tattali ne na iyali wanda in muka gama kanunmu Niger gaba ɗaya ce za ta cin moriya abu. Muna yin shi lalle, amma muna so gwamnati ta ƙara dibawa domin Niger ita ma da kanta ta ci moriya abu.
1: Ko da yake a cewar Zainabu Salai Saidu, ko baya ga wayar da kan matan suna kuma ba su horo kan wasu 'yan sana'o'i da za su ƙara taimakawa matan su riƙe kansu. Sai dai a cewar ta akwai buƙatar gwamnati ta taimaka musu don cimma wannan buri.
4: Abin da muke jira ga gwamnati shine ya sa hannu bisa kan ƙoƙarin da matan ƙungiyoyin kwadugo suke yi a kan mata su samu 'yancin kansu. Muna bakin ƙoƙarinmu don mu koya musu aikace-aikace ƙanana ƙanana da zai sa su samu 'yancin kansu. Har ma in Allah ya musu buɗe su samu masu biya ma buƙata ababen da ake koya musu kan ababe din da za su sa mace in ta mai da hankalinta za ta iya ci gaba da yi. A duba a gani mace wai in ta samu gida duk ya samu tunda ko ba ta yi ma kowa ba, ta ma kanta kuma ta ma ɗiyanta.
1: Mata su ne ginshiƙin bayan kasuwancin cikin gidaje, wata hanya ta ƙara haɓaka tattalin arzikin. Suna gudanar da ɗumbin ƙananan sana'o'i da ke ba su damar samar da muhimman kuɗin shiga ga 'yan uwa da iyalai.
0: A gaida Jima'ila Isufu da wannan rahoto nata. To kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce akalla ɗalibai 1,100 'yan bindiga suke garkuwa da su a tsakanin watan Janairu zuwa Afrilun 2026. Kungiyar ta ce adadin na iya ninka haka tare da alaƙanta lamarin da sakacin gwamnati na kasa kare ɗalibai da kuma waɗanda rikici ya raba da gidajensu. Malam Isa Sanusi shine daraktan kungiyar Amnesty a Najeriya, yayi wa Awul Ahmad Janyau ƙarin bayani.
5: Gaskiya abin yana tada mana hankali, shi yasa muka fitar da wannan sanarwa, sannan muna nuna takaici akan yadda shugabannin Najeriya ba sa nuna cewa sun damu ko kuma ba su dau abin a matsayin matsala ba saboda su bai shafe su ba. Muna ganin cewa wannan kamar cin amanar mutane ne da watsi da abin da ya shafi makomasu, domin a wannan mako da ya gabata, wato makon jiya, an sace yara fiye da 30 a jihar Oyo, sannan a jihar Borno an sace yara kusan 40. Don haka wannan yana nuna akan cewa abin karuwa yake ba raguwa ba. A ce yara ƙanana da suke makaranta ana kai musu hari, to kaga abin ya wuce misali.
6: To kamar yanzu misali akwai wasu alƙaluma baya ga waɗannan na sace-sacen mutane da kila kuka yi nazari a kansu?
5: To kaga dai da wanda aka yi a ƙaramar hukumar Uba Askira a jihar Borno da wanda aka yi a jihar Oyo kusan mutum 80 kenan. To idan ka hada da alƙaluman da muka tattara daga watan Janairu zuwa watan Afrilu mutum 1,100 da wani abu, ana magana wajen mutum 1,200 da wani abu. Wannan fa wanda aka sani ne, domin akwai da yawa da suke faruwa da ba ma a jin labari. Wasu iyalan ma za a sace ƴan uwansu kawai sai dai su sai da kadarorinsu su fanso ɗan uwansu kawai su zo su ci gaba da jimami da tagumi. Akwai mutane da yawa da aka sace su, amma abin tashin hankalin shine a ce a Najeriya yanzu an kai matsayin da a wasu wurare yara sun daina zuwa makaranta saboda suna tsoron kar su je a sace su. Wannan bala'i ne ba ƙarami ba.
6: Amma kamar yadda ake sacewan kuma hukumomi da jami'an tsaro na cewa su ma suna ƙoƙarin kuftar da waɗanda ake sacewan.
5: To wannan ka bari ka tabbatar ka gani da idan ka tukunna akan cewa an kuɓutar da su. Daga lokaci zuwa lokaci ana fitar da irin wannan sanarwa a ce an kuɓutar da mutum 500 an kuɓutar da, idan kuma ka je a zahiri ba haka abin yake ba. Mu dai muna da shakku akan irin wannan ikirarin, saboda abin da yake faruwa shine ana sace mutane bila adadin, ba wanda ma ya san yawan mutanen da ake sacewa a Najeriya, kuma ba wani abu bane ya kawo haka illa sakaci da harkar tsaro da rashin kulawa da rayuwar talakawa da mutane marasa ƙarfi da mazauna yankunan karkara. Wannan abun ba yau aka fara shi ba, ba jiya ba.
6: To kamar me kuke son a yi yanzu?
5: To abin da muke cewa shine ya kamata kada gaba ɗaya hankula su karkata ga batun kokuwar wa zai samu mulkin kaza wa zai samu mulkin kaza, domin idan aka ci gaba da sace mutanen to wa za a yi wa mulkin kuma. An yi watsi da rayuwar mutane, an yi watsi da matsalolin ƙasa, kawai an mai da hankali wajen kokuwa da hadamar mulki. Mu abinda muke cewa shine ko mutane za su yi kokuwar mulki, to ya kamata su sani akan cewa idan fa babu mutane to wa za su yi wa mulkin? Gini za su yi wa ko kuma bishiyoyi? Ya kamata a mai da hankali akan rayuwar mutane, domin kai wa makarantu hari da galabaita yara ƙanana ta hanyar sace su babban bala'i ne da zai iya aukawa ƙasar nan, domin an daɗe ana yin sa kuma gwamnati tana ta maganganu amma an kasa shawo kansa.
0: Malam Isa Sanusi, daraktan ƙungiyar Amnesty a Najeriya kenan. To a Najeriya ana ci gaba da tsokaci dangane da wani mataki da gwamnatin ƙasar ta ɗauka a baya-bayan nan da soke jarabawar UTME ga masu neman guraben karatu a wasu kulejoji ciki har da na ilimi. Ita dai gwamnatin ta ce ta ɗauki wannan mataki ne don sauƙaƙa samun guraben karatu a irin waɗannan makarantu don bunƙasa harkar ilimi. Sai dai masu ruwa da tsaki a ɓangaren na cewa da alama gwamnatin ba ta yi zuzzurfan tunani ba wajen ɗaukar wannan mataki a kan kwalejojin ilimi waɗanda suke samar da malaman da ke koyarwa a makarantun ƙasar. Dr. Aliyu Tilde, tsohon kwamishinan ilimi ne a jihar Bauchi, yana daga cikin masu irin wannan ra'ayi, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Muhammad Anur Muhammad.
7: To wallahi Malam Anur, already malaman da ake samu daga makarantu masu NCE ɗin nan da sauransu akasarinsu ba su da ƙwarewa sosai. Yanzu idan ma aka cire wannan buƙatar cin jarabawan jam koda da maki guda 100 ne, aka ce kawai su samu 4 credits ɗinsu na waye ko ne ko kawai su shiga, kuma da haka su ci gaba har su samu digiri, to kaga wannan zai ƙara lalata ilimin malanta sosai, kuma zai ƙara lalata ilimi musamman a makarantun gwamnati.
8: To amma kamar

0: Faisal Kabir ɗaya ne daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ta ADC ya kuma shaida min cewa ana sa ran kammala zaben zuwa gobe. Ga dai ƙarin bayanin da ya yi mun.
1: To yau dai mun fara yin primary election a dukkanin fadin Najeriya mabaku 800,809. Mun gudanar da babukan mu kuma fa ana kan yi. Kuma dukkanin wanda suke neman takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyya sun halatta a jihohinsu a mababbinsu domin gudanar da wannan zaɓe. Kuma zaɓe yana tafiya cikin lumana da kwanciyar hankali, kuma kowa yana gamsuwa da yadda abubuwan suke tafiya.
0: To shin wannan zaɓe na rana guda ne daga yau an gama shi kenan?
1: Eh, zaɓe ne wanda iya lokacin da mazaɓin suka gama ko ina suka gama daga nan zuwa gobe. To da yaddar Ubangiji ba a fara samun sakamakon zaɓen yadda abubuwan suke gudana daga jihohi.
0: Yaushe za a sanar da sakamako?
1: Muna sa rai da yaddar Ubangiji zuwa gobe da yamma ko gobe da daddare ko zuwa jihu da safen Allah yadda. Ya danganta da lokacin da jihohi suka turo dukkanin sakamakon zaɓensu. Zaɓe ne wanda ake yi shi a bainar jama'a, ake tsaya ake kirga al'umma. To don haka komai zai iya faruwa, zai iya ƙare shi yau, ba a iya gama shi gobe da yamma. An gama shi da yamma ba a iya famu sakamako jihu da safen Allah ya kai mu.
0: To wannan zaɓen na ɗan takarar shugaban ƙasa ne kuke yi a yau ko ku na duka kujerun ne?
1: Ranar 21 ga wata mun gudanar da zaben ɗayan majalisar jiha, fanatoci da kuma 'yan majalisar wakilai na tarayya. Ranar 22 ga wata kuma mun gudanar da zaben gwamnoni a dukkan faɗin Najeriya. Yau kuma da muke magana da ke muna gudanar da zaben shugaban ƙasa ne a dukkanin faɗin Najeriya.
0: To wasu na ganin wannan kamar dai zaben jikana yi ka ne saboda kamar an san waɗanda za ku sanar.
1: A'a, ba an san wanda ba mu sanar ba. Zaɓe ne wanda al'umma ne ba su yanke hukuncin cewa waye ne ba su zaɓe su. Har yanzu ni da muke magana da ke ban san waye zai iya cin wannan zaɓen ba. Amma abin da yake da ƙarfin gwiwa a kashi ne duka waɗannan mutanen guda uku da suke takara, a cikinsu babu wanda bai fi Afuwa Jubola Ahmed Tinubu ba ta kowane ɓangare. Babu wani wanda a cikinsu wanda yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu sauyi ba. Babu wani wanda a cikinsu yau idan ya bamu shugaban ƙasar Najeriya ba a samu tsaro ba. Babu wanda idan ya bamu shugaban ƙasa tattalin arziki ba bai dawo ba. Don haka wannan zaɓe ne tsakanin gaggun 'yan siyasa, kuma wanda babu faduwa a cikinsa. Kowa ya ci a cikinsa, abu ɗaya ne dama abin da aka sa a gaba shine ceto Najeriya a halin da take ciki.
0: Waɗanda zaɓen bai yi ma daɗi ba, wani mataki za su iya ɗauka?
1: Shi wannan zaɓe ne wanda na gaya muke, babu wanda bai faɗi, babu wanda bai yi nasara. Da wanda ya ci da wanda ya faɗi, duda ma buƙatar guda ɗaya ce: Najeriya tana neman rushewa. Mutane ba sa iya cin abinci, babu tsaro a Najeriya. Mutane ba sa iya tura 'ya'yansu makaranta. Ake so a dawo da martaban Najeriya, a dawo da tsaro a Najeriya, tattalin arziki ya bunƙasa. To tunda duka buƙatar guda ɗaya ce, babu wanda bai yi nasara, babu wanda bai faɗi. Duk ƙudurin ɗaya ne, duk wanda Allah ya bayyana a matsayin wanda ya yi nasara, za a dunguma a tare-tare domin ceto Najeriya a halin da ake ciki. Domin zuwa gaba, idan ba a yi haka ba, Najeriya ma ba a iya rasa ta.
0: Faisal Kabir, ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC a Najeriya. To dubban matafiya na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda cunkoson ababen hawa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna ya tilasta wasu su shafe sa'o'i, wasu ma har da kwana akan hanyar. Sai dai hukumar kiyaye haɗura ta Najeriya ta shawarci direbobin da ke tafiya ta hanyar Abuja zuwa Kaduna da su yi amfani da wasu hanyoyi domin kauce wa cunkoson da ke addabar babban titin a irin wannan lokaci. Ga dai rahoton Khalifa Shehudu Kaji.
2: Wasu daga cikin matafiyan da suka makale a cikin cunkoson a hanyar ta Abuja zuwa Kaduna sun shaida min cewa tun da safe suka tsinci kansu a cikin cunkoson, duk da cewa sun kaucewa hanyar Zuba zuwa Jere, inda suka zaɓe ta Buhari zuwa Jere. Haka kuma sun ce cikin waɗanda suka tara a cikin cunkoson, har da waɗanda suka shafe sama da kwanaki guda zuwa biyu a cikin cunkoson. Ga dai ƙarin bayanin da ɗaya daga cikinsu ya yi min.
3: Wasu da ne dai gaskiya wannan sa aka samu cikowa sosai, wasu ma a kasan kai kwana a wurin.
2: To kamar ku kwanan ku na?
3: A mu ba mu kwana ba, tun dai sai kun buka fito dai sai yanzu muka samu buƙatar da nan. Wasu abubuwan hawa ai suna nan a tsaye, wasu ko tafiya, wasu ma sun kashe ababen hawa kawai sun haƙura sun tsaya. Wasu kuma sun fito irin wanda za ka suna hawa tireloli wanda suka ɗanye wani sa. Wasu suna rage tafiyar a kafa, da kayan sa a hannun haka.
2: To kamar ku ta ina kuka samu kuka fita, tun da ka ce hanyar a cushe take, wasu ma sun bar ababen hawansu ba sa wucewa?
3: Irin gefen nan, to tana ake samu ana rarratsewa. Akwai irin 'yan garuruwan haka da suka fito suna ɗan da kayan aikin su haka suna ɗan fitar da hanyoyi da ake samu ana mammakalewa dai ana bibiya ana wucewa. Inda abin ya fi yawa da ba ne zuwa Jere. To kuma mun samu mun yanke sannan, to amma sai da akalla ba kasar ba za ka iya yin awa uku ko huɗu kafin ka fita da wannan gurin.
2: To ya yanayin jami'an tsakiya ya haɗura ta ƙasa, shin akwai su a wajen ko kuwa?
3: Gaskiya babu, amma dai akwai hukumar sojoji suna ta ƙoƙari, iyaka ƙoƙari, don su suke ta ƙoƙarin buɗe hanyar ba.
2: Shehu Muhammad shi ne shugaba.

0: Ban hukumar ta kiyaye hadarurruka a Najeriya ya kuma yi karin bayani kan irin matakan da suke dauka kan wannan batu.
1: Duka jami'an mu mun fito da su kuma wani abin sha'awa wato muna ƙara gode ma sojoji wato duk sojojin da ke kan hanyar nan su ma sun fito. Sun tsaya domin wani lokaci ganin sojan ma hanya ya sa wasu kan ji tsoron su in sun ce ka tsaya ka kauce sukan tsaya. Domin dole sai mun tsaye da wasu sun wuce sannan mu ce to kuma ku zo ku wuce to wannan ya ƙara taimakawa. Tunda akwai hanyar da za a yi ta hiwo za a iya zuwa Abuja ko Abuja a je Kaduna takaciya a bi ta Gumel a bi ta Kagarko sai muka ce to dan Allah da annabi mutane in sa son samu sauki mai kwan su zo su awa shida awa biyar suna tsaye su riƙa bi ta wancan hanya an dan samu sauki ya kasance hanyar ta dan bude.
0: Haka zalika shugaban hukumar ta kiyaye hadarurruka ta Najeriya Shehu Muhammad ya kuma buƙaci direbobi da su ci gaba da bin dokokin hanya su kuma guji tukin ganganci da satar hannu a yayin tuki tare da bin umarnin jami'an kula da hanya. Khalifa Shehu Dokaji, sashin Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
2: To yau ce ranar Afirka, ranar da aka kirkira kungiyar tarayyar Afirka ta AU a shekara ta 1963 a birnin Addis Ababa na Habasha da zumar haɗin kai da kuma kare martaban nahiyar. A kowace shekara irin wannan rana akan yi waiwaye da duba ina ake wajen ci gaban wannan yanki da al'adunta da kuma muradai. Umaima Sani Abdulmumin ta tuntuɓi Farfesa Tukur Abdulkadir mai sharhi kan lamuran duniya domin duba rawar da kungiyar ta taka ko akasin haka daga lokacin kafa ta zuwa yanzu ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mata.
3: Akai la'akari da ginshiƙan da suka kafa kungiya ɗin a 1963 a wannan lokaci manya-manyan manufofin kusan za a ce ba su wuce biyu ko uku ba. Tabbatar da ci gaba da samun 'yancin ƙasashe wanda a lokacin da dama ƙasashe suna ƙarƙashin mulkin mallaka a Afirka. Sannan kuma ainihin haɗin kai, baya ga haɗin kai kuma da ainihin samun tabbatar da 'yancin nahiyar Afirka ta wajen kasancewa 'yan ba ruwanmu wannan nahiya ta kasance ita ba ta cikin siyasar cacen baki a lokacin da yake yana cikin ginshiƙan siyasar duniya a wannan lokacin cacen baki tsakanin tsohuwar tarayyar Soviet da kuma ƙasar Amurka.
2: Ana iya cewa kamar nahiyar Afirka ta ci gajiyar wannan ƙungiyar kamar manufofin.

za mu sallama da ku a madadin Khalifa Shehu Dokaji da ya hada shirin da kuma Fatawal Muhammad da ya hada mana sauti. Sunana Rabi'a Turinka daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa mu kwana lafiya.